laaw mga tato. Habali ko tiya. Yu, tanumay lapato. Udi la mo ba tato? Maapu o de mga tato. Unti lala to bahasa bo. Lo po hilala po tunua po tuhata. O uti lala to lo iya. Ende bolo po tunual may amia tiya. Wah tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to di po mo hindu amia tia ta ta po mo po ela mai u lo laita isi isiali wau di la mo palongo to u hitua tua wa ti dio po ngope ngope umbala lo didi po di ngope ngope umbala lo patu. Inde bo di topo, wa tia mo hindu po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.